0: barpi barso kachiti adim ahem jongsi dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Afrangsia bangke lang pen ke long ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Adontua bangke ki tu kamen ui lapen ang nim ang hongta ingnim jokplotpo. Adontu ke so ta long le depo aposi se kachilang anam ta nang litum pedam jokplotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum terak jokplotpo. Lapen ke arta ke ongdung sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning theklong po munita tum barpi barso ke dam adim athik abik kave lapen barpi barso ke do tap abe kaching hoy det pena joksi pokso pokang akesota kelong lo lapen pok ahilong ta dokok titilo lasi nangli tum kadto kaveta hemarlo lapen hemkom hemrai kapang thirjir thekji aphan abangke kemesen lapen kang thirjir barpi barso ahem chikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma avelang li putangte kikim serakji aphan bor I ignon
1: Lagi akas panigo hati mahabahu. Potoda duntu ang ding along pen, lunjir arjik janang, kilunji, marirong parpi. Labangso alunjir ke lamat amayalun. Bangso alunjir ketok lake ramsing terang. Bangso alunjir pini akas panigo hati mahabahu karbing ding pen, kapacitak ponceng ang ding lo. Totak di arjik janang, marirong parpi kilun alunjir, Aprangsi alunjir arjek senang lamet amayalun.